dunga cai da ciki bayan aki cilu ba da ciki gelo da ciri ko dumin gulle dibi udiro re mutum baje tabtale bu muji fi jimira gine balon fonde ha caji bu muji nyaale ndiroje e yama ndidon takki dima gaga beeli tidare siki ma biyen jaw beeli ta de nare ne sila muru beeli tabbe ndayre hukunde beeli barawo ndiriri siftori chalal ciugal e sembanu kundum ke fone ya bani gulumbol ndur nabundire asaman kerle chekat nodi ndeji gulaji e chodi chekat nodi telbi wol hor gol badi to loytu dum ko koñor duma ko bunge to ko ndinka taw sabu ko do don tanyata solo

sin bay ma ci ngondam prin sa sal ak ngone mar ak mundu sa sal ak ngone mar aw ya dama jappuma jigen.

kodan tanin da hukurzin kuma yayi nagan mako bagi langara na da dar men da sabo noro sportif yendo he ko nyama dum ha ra salum ko kambu fada dole mako takko mun hodno mudo yo bursin kuma jay surnga ha yo we waaw yo mo bursin kuma lay kala di ngam mel e tayni re wala mel xawma le ga be ga ben dara yu ne boy la wadani an yi ngandari jangal di jamal sunaba wara ko jamal munon.

0: 이놈은 못 받은 거 하지 마.
1: hammadulla metani wadde presenté ko iyam walla ko bandam walla ko silam walla so debbo ko jonkal walla ko mo jogi kadi hakkille ko wadi supporter yontede de no wonno yontede ta ala hakkille ko mbari dadum supporter dum woni kare ko jontado kono wala hakkille kare ko jontado kono dindi wala dum woni tawa ala hakkille ko nangida yontede ara ko sidlam direw yalla dunu wurna.

bondo mo di ton hadi ngoddi tay jingal gawri tira gati jojina moy mbaba nda jingal gawri nal yidi hor yela tan du jongal dingal mo tu ci jaba ka timi da tata o yanna na do bonniri wala fay mo wulini o ko tejo mo dal day ma da tata jabra o yali di jaba da kalta ko ngode ma akure may dingal gawri kalme fo to ni da min rindani manam ter rindani rangal o ni non defo ko yalla jinu ngul man wonno ka wuro nafo go am allah tan didi mo moddi nan ci lonu dibina da to wonay lande nat non so woni moddi siti wonde moddi anda dum buri so yama kari ko moddi haysa anda ma dañe mako belam so yama kari ko bonda haysa anda ma nim no so ni do woni moddi ni moddi ne sa boni inde ma bonne so inde moddi na ma moddi so inde bonna ma boni fasamre fasam do do fodi tejin go so ngal ci fasamro inde bonna ma ha kama inde yar dina ka tinna hay ko

suballo gros volet o ɗo mi hoɗi malisaju hoddemi malisaju nde ko ɗo min mi yiidam honnoon ko suwonir hakkude men e yidde anndudema kadi e yidde jofondiral hakkude men e yidde jofondiralma e yimɓe tawaɓe ɓe fof onon tawaɓe bannoɓe e neɗɗo fodde woɗɗo heɗade banno ɗo fof yewo mum dow ha heeɓi less mo ganndunomi hen e momi annda hen fof mo ɗaltinɗum hoore ɓen sababu baɗɗo hakkude men noo ko sababu mo jinmi kadi ko sababu mo jettani o kadi mo juurami temen nayi e ille malisaju seydi Ndiaye jara jaaɓi ko haali ko waɗi temre nde mille franc leeso sala temre o wiyata mo yara deɓɓene cikkallaɗe jofa mo jolande e sembulamel gawdule wona awɗe feere jusoten sa yi ka cuballa hay goto yeddata sa yi ko sinti jam joro jeeɗa hay goto yeddata majo noon hunde fof ko haalno e mum haalama tumo goto ari ndar ɓe mbimo naga tuddo wi Samba Diallo ɓe mbimo santa duro yokotna ko buyal jomi haali ko ɓooyi

them. Min jodi hande min jewtamo e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddo makko. Samba gidaado Mamoudou wima hande kadi yanti hen. A 1987 min jodi mo oddo salon so tawino salon o jodi ko beewa menat balla min sinno ko nakki mi duuna ko andi do ne andimi. O wadi ko buri tidde ko kadi o nani Demba me naati wuro ngo am andi kay kun beelutu ta ndam ay to mi yettano ko do mi yettata sa ko non to ngandino mi do wulli yo Demba me ardo ngarmi o wi kam bismillah liwrongo bi mo mi seedi si fowru fayino e dawdi fi gisane tenkere yan yen welano gisanam ko mi diwnata am kayda ndiyata wonno gisanam gila modum mo Senegal modan nata leydi ndi sibi 87 mbayru mi leydi ndi ahi ka 99 ande ko 21 11 mois 1990 non ni tan devite leydi ndi ne hatti mi katugol jam wodo neema Allah ko cuballo dabba darnde juudo mana artige celludo wonki jawdo dokkal mo few jaltaake han neddo jaba wiete hammel jaako o wadi telfongaaji yo Demba me mo Senegal ara nyaagomi dum won nadde mi leydi di joni wi ma si shawani kumba to gan may fum gilegi ha yetti matam dan ma ros andarta do debbo pulum bi Allah wadam no wadi karini no Allah wan mani ni heewi ni yona mi bi ma tawi nay a tawi be a tawi bali a tawi kalisa a tawi bitikaji a tawi hobbe a tawi ngare a tawi jehe min teddinire banno non gido ma sehil ma jom galle ma wima ene jogui bewnaɗo mo bewani en jogui bewnuɗo hoore mum bewnaka anta bewnaɗo bewɗonomi si woyli sow mi wiyamo albarka ñande min jooɗiɗo 87 teddinire cassette o e guido ma sehil ma ceɗɗo ma mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi hankkadi wonno cedda ko piye pelle kefte tete tuti muttar njay njay ay kawrdo ma lawol ne anda yaltani faadi kaybi kibir njay o wi bando no dikido ma sehil ma dimo mo cialdi didi kadi to bama ko koddimo to nene makko koddimo debbo muri mana Samba Saydou mbiyamo jaw ko tan hama sawarilla Samba Malick gargedal ndene to jalan Samba gidaado Mamoudou mi mato mbadi woni neddo fo so wona yeso boni mbiyamo albarka matam galle bama ko ay mi wima ko fayge fayge mettindirta fonge mettindirta so tawi tuti babel amme sidi andondire bi mouri Samba Saydou andondire bi muttar ndjay wona bamma be ngadi jolde matam tuti ndjay e babel mana e nafi babel amme sidi ko haani wadi non wonno cangule jindita yindita ko tulde

0: abbiamo tenere a casa dopo non potevate no. Ui non ti chiedo ma così il mio culo è amore con me. Gilo mako sel mako kajja amadu kone e kolle ba jom galli mum so deena e kuru yimitu bilali e kadi mintu labbat mintu kubbat e molel babsi jom galle mu kebe hammari gata e kadi kebe e jom galle mu no hadde mo kamara gondo hande re wete pare bugul mu e bija kebe e jom galle mu du modi gata gondo hande re wete pare de ndaw jaw e danjo ba Dakar ya kuma jallel da matam ayim ay ya Khalid Musa e biyo ko tamba kebe gandirado adam on kam ko sila sama kita ada mamu to min jode min badal ma cassette do non jibisi en tawa macci dum yedum jibi ko banga ene tetindire cassette sama kita ada mamu dum bima rasin tunne jode jonde biyaman bar albarka hitchenk jammo albarka nyalawum hande ko dundaji chafande jeedidi e baradi tes mi wi ma mbodi yidi hunde yaata won ko bawda naf dum badani hunde badani hunde yaata won ko bawda bonnan sa baba tejjude buri mi wi am albarka dakar albarka do en won shot gilo makko sel makko bandi ko ba umar yaro ene tawa nyana badan temmo kasen dem mo ginaaki tan wayno bulungel leldal ni
1: baba
0: ya mo ko lobata o maaji jawno wona jawgal wona jawi addi bonni ay mi wi ma so jawando salima gedde tan kanyum jeyi

mayran ba bi bu ko musuwa da tawana kasa ba batte salam salam amma tawana kasa da watta mutu dinre kasa da hamar naso hey susu ko kare chuka su mauni sakota uya mutu dinre kasa da shawani kumbudu guni mana bulbul tatal dimari jar guni dibari gar guni sagara sagar lo to do galladi bandu men shadu daran no be taji dingari ko puccir madi puccir kili jor ngal puccir kel hakku maji jawdi cagal maji teddu ngal yeso maji bulla.

0: Muhammad Rasulullah. Wiima Muhammad ko jettuda Allah Muhammad ko jettuda Allah Rasulullah ko nulada billahi ko sayyid Allah. Imamul mursil kango di almami jurbe katimul lambiya e kango adi tagel sakiti feñe dina ko do wata feñ tagal dina makko ha nyande yawmi yubashuna. Wi cidel bu suwa wi wadi do maana ene temedi joy mudum yama ba.
1: Wono do suuda men.
0: Amal barka ba wi Khalid Musa wi badi do temed ne sam gidaado be badi hare arbe be dabu ngata ciodde ngol juddo ngata daande

fasiyene ceb bi mouride di wara jeufandiko ak yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jeufandiko bu manke ba xeli nit ñi di ci dem seigne abdou khadir neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal deme da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ceb biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jeufandiko ba yaak di deg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jeufandiko sa gemiñ dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taaj réer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kireen tek ci wèd ga légui ngay gis ko xam day jëfëni ko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jeufandiko mudi diko jeufandiko bala kenn raxasam raxasu nak na fek boisson bi weur la ñetti nit yu tok ñoñu juroom ben kanet wala juroom ñenti kanet dal islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nek am ñett ba bu noppé na fek pom ci tege ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax murid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañ ñu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilam magal gi sun xeye ba ndek ba nopi fuñu ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ jaari tambulé sédal ci ngom murid di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédé lé rer yi du gar len ci biir yi aslo salat menen bu mu yes wu dal yi yes kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da paske dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini

la xamna ko bi ger bi metti la ble bi se gañi may andelen bi ko gañu tonto si bir jomi rew mi la xol ba fee.

jufé ni ñom dañu graw fatou kebel tu han rangale lek yu dul jeex naan sadida sadida sadida na do bir di sadida Souleymane Fay nak nan pebule dina ko lek pebule mo bokol lekut loy def yena fifi mbaye gay fay mom

gonga chaide chiki baawe ngaki chilubaji chiki gelo de chiri bodume ngulli dewi udiro re mutumaje chaptale bumuji pe jemira gine balon fonde ha chaaji bumuji nyaale ndiroje e yama ndidon takiti magaga beli tidere siki ma mbien jaw beli ta denare ne sila mburu beli tabbe ndayre hukunde beli barawo ndiriri siftori chalal ciugal e semban kundum kefwan ya bani gulumbol ndur nakundire asaman kerle chekat nodi ndeji gulaji e chodi chekat nodi telbi olor gol badi to loytu dum ko koj mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don tanyata solo

bimbo su pindina may sana lew nya kay way ma ko fa du bin tu job de bu su sala pe fayna abindu do abya ba may sa ba ngandar gay du bu sa ba de satna intan le ala gunan thaba se khijan se ma jawas